wanani huyu tigaritie dagika inyanya cihande wegatha ni ngwethaga nyone kana ni ngona mutaramu ni ngona mutaramu nagatha agitutarithie maundu maria ni undu wa andu aria marahurana beto heane ya 0720656656 ni undu wa mawira macio twanirira ni maundu mariku ukiagirire gukirora na agent no na tugika guguo no ukihurage na beo wone kana ni ugugiteithika na wira no ndu ndirona tutige kuheana ciringi ngiri ikumi ikumi tondu ni muico wa mweri andu no marariha mbiru leke tuheane ciringi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi dagika ici nyanya cia muthia ciatigara tuheane ciringi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi koguo uguo ni ta kuga atia ciringi icio ciaku twendi urathaka nacio turakuhurira maita na ngiri imwe ciringi icio ciaku twendi urathaka nacio ciringi icio ciaku twendi urathaka nacio ciringi icio ciaku twendi boba urathaka nacio turahura maita na ngiri imwe uinuka na ciringi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi thiini wa dagika ici mugwanja cia muthia thiini wa dagika ici mugwanja cia muthia ciatigara na ni gukugwa star igiri kenda igiri na hasi no nyende utumire dagika ici cia muthia ciatigara wega no nyende utumire kana tuhura maita na ki kana tuhura maita na 2000 nigetha tuhe andu mbeca njega na iti muico wa mweri na ni empowerment Tuesday koguo reke nguhurire maita na 2000 reke nguhurire maita na 2000 uhotane ciringi ngiri 40 cia naihenya tondu ni muico wa mweri andu ni marabatara mbeca nyingi reke nguhe nguhurire maita na ngiri igiri uinuka na 40,000 ne koguo thii thiini wa star 292 hash uthii ucagure box number 1 uthake na ciringi ciaku 20 bob thii thiini wa star 292 hash uthii thiini wa star 292 hash wathii thiini wa star 292 hash uthii thiini wa box number 1 we ona wathi wathaka na ciringi ciaku 20 bob na nii ni ngukuhurira maita na ngirigire uinuke na ciringi ngiri mirongo ena no gutwambiriria no kuhotana ciringi ngiri 40 cia mbere no ukuhotana ciringi ngiri 40 cia mbere no ukuhotana ciringi ngiri 40 cia mbere toya thimu yaku ndagika ĩno ndagika ĩno ona niĩ haha nĩ ngũingĩra rĩu ndagika nĩ ithano ciatigara ndagika nĩ ithano ciatigara thiĩ thĩinĩ wa star ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash tathiĩ thĩinĩ wa box number tathiĩ thĩinĩ wa box number 1 nĩho ndĩonani ndĩ thĩinĩ wa box number 1 tathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ona ndathiĩ thĩinĩ wa box number 1 rĩ ndĩrerwo ngato ciringi 20 ndĩrerwo ngato ciringi 20 thiĩ gwa Captain Limited ngekĩra pin yakwa ya mpesa ngerwo thank you for using mpesa ha mũndũ enda gũthaka kĩrũmanĩrĩrio ihenya ihenya tondũ nĩ cia mũthia ũinũka na mbeca star 292 has thengiũ mũndũ ngũtorea ciringi ngiri 40 wĩnacio tũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 no box number 1 aha nĩ gũthaka ihenya ihenya ihenya mbio mbio teke teke teke teke star 292 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash nĩ teke teke aha wambe hurie ciringi ngiri tarĩu ndĩrerwo ngato ciringi 19 just imagine na hena ciringi ngiri 40 ciĩtĩtĩrie haha thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Morris onawe ciringi ngiri 40 already nĩ wambĩtie kwamũkĩra niĩ ndingĩhota gũtinda ngĩmĩthoma reke ona niĩ nyambe mathe mbeca ici naihenya star 292 hash niĩ ndĩgũkũ busy busy onani nyone ũrĩa gũgũikara nyone ũrĩa maũndũ ma gũikara ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 onawe ingĩra kuogeria ihenya ihenya star 292 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number k ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 njeterera nyone kana ndĩte rĩu ndangĩthaka nĩ rĩkũhe kĩndũ tengera oho mũndũ wa ngai thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash dakika ni zalala salama ciringi nĩ ngiri 40 thengiũ mũndũ ũgwĩtwo David Mwangi onawe ciringi ngiri 40 nĩ wamũkĩra ũngĩrĩ na ciringi ngiri 40 thaa ici mũhuko-inĩ korwo nĩ ũthiĩte thĩinĩ wa star 292 hash ndĩrona twĩna ndagĩka ta 40 ndĩrona twĩna ndagĩka ta 40 ndĩrona ti ndagĩka 40 ndagĩka ta inya nĩ njiganu no wende ciringi ngiri 40 mũndũ wa ngai no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩna no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩna no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩna no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩna tathiĩ thĩinĩ wa star inya no thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash ririkana ũrathaka na ciringi
mirongo ili tu kana shiringi kumi na kenda. Uragato shiringi 20 kana shiringi 19 peke yake. Shiringi 20 kana shiringi 19 tu. Shiringi 20 kana shiringi 19 peke yake. Star tuina dakika ithatu. Actually andu aria magukorwo makiingira dakika ici cia muthia wahota kuingira uhotanite mbeca. Tathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Tathiĩ thĩinĩ wa box number 1. Kwĩna andũ ndĩrona magĩthiĩ box ici ingĩ, nĩ kũhĩtia mũrahĩtia. Exactly tũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 1. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 1. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 1. Star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Ũrathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Twĩna dagĩka igĩrĩ. Thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Veronica. Onawe ciringi ngiri 40 na nĩ waikia mũhuko ũguo tarĩ itherũ. Onawe ingĩra kuo dagĩka ĩmwe na ũthake rita rĩmwe tu kana maita merĩ. Nakwĩra ndĩrenda ũthake na ciringi 20 tu peke yake kana ciringi 19 nina nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Ũmũthĩ tuma thĩinĩ wa Empowerment Tuesday. Koguo dagĩka icio igĩrĩ ciatigara ingĩhota kũ empower onokorwo no andũ erĩ atatũ na ciringi ngiri 40 mũthenya ũcio wakwa nĩ warĩka wega. Tondũ onamo mawĩra ndamwonerera haha mawĩra nĩ mwamũkĩrĩte wega. No mwagire kũhũra thimũ ĩyo ndamũhe na mbeo wa thimũ ndaheane, no mwagire kũhũra kĩndũ kĩngĩgwĩtwo thimũ ĩyo. Niĩ mawĩra nĩ ndamwĩrĩra biũ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ wĩra nĩ ndutĩte piũ. Wĩra ũrĩa ndigĩtie tu dagĩka ĩno no wa gũteithia andũ erĩ atatũ na ciringi ngiri 40. Na we nĩwe ndĩrenda gũteithia na ciringi ngiri 40 dagĩka ĩno. Dagĩka ĩno thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Dagĩka ĩyo yatigara ĩmwe mĩtũmĩre wega wone kana nĩ ũkũhuria ciringi ngiri 40 star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash. Tũthiĩ tũrĩkĩtie ũguo. Nake mũndũ ũgwĩtwo Wangũra wa Gĩthũi eha nĩ ũndũ wa mũgithi na kũinũkia nyoo. We nĩ njũĩ nĩ wendete kĩndũ gĩgwĩtwo mũgithi, of course, na njũĩ unapenda mũgithi nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendete mũgithi, na nĩ njũĩ nĩ ithuothe twendete mũgithi. Rĩu nĩ tũrakũrehera mũgithi, na to mũgithi nĩ mũgithi non stop. Rĩu twĩna ceceni yaku ya mũgithi gũkena mũgithi. Ni ceceni ya mũgithi ya online thĩinĩ wa Songa Play 247. Thikĩrĩria nyĩmbo cia mũgithi wa tene na wa rĩu. Gita nĩ tiki vibe ũtangĩtigithia. Ũtukũ na mũthenya nĩ rwĩmbo rũtarĩ na mĩeho, rwĩmbo ũtangĩtigithia. Wĩ thabarĩ ũkĩruta wĩra, ũhurũkĩte, kana harĩ hothe ũrĩ thĩinĩ wĩthĩinĩ, wĩkenere ũgĩthikĩrĩria ceceni yaku ya gũkena mũgithi thĩinĩ wa Songa Play. Download Songa Play kuma App Store kana Play Store, ũsachi gũkena mũgithi, ũkenere nĩ mũgithi anytime anywhere. Ceceni ya mũgithi thĩinĩ wa Songa Play, mũgithi mũgithi thĩ yothe, powered by Gũkena FM Rainbow Top. Na njĩtagwo Mr. Chairman. Mũthenya wa rũciũ tũnyitithanagia andũ thĩinĩ wa WCW Wendo Wednesday. Parting shot yakwa nĩ ndakwĩra Ebora, ndakwĩra Ebora, Ebora ti kĩndũ gĩgwĩtwo COVID-19. Can you please, please, please be careful?

0: kuhumbira ngoro na mĩario mĩhoreru
1: yendaga mũndũ ndanjĩra nyũmba akandonga na tũciripaci na kanduta kagoti
0: twaranĩrie tũnyihie hwaĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena na ichiute gũkũ ndũngĩtigithia 92.2 Kenya FM